0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Ano ba? Di pa rin ako ng test.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

0: pagkakala yan, Ted Montemares.
1: Yes.
0: Ang katutunan. Kayo nakikinig pa rin sa ating programa, nagtatampok na inyong mga paboritong papuring awitin.
1: Since, may message ka sa Facebook eh.
2: Real joy, real music. We are the positive alternative to your usual radio. OPM Radio, Sunday Worship.